0: ntụ nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyio, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na banyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lenu ebe a.
1: Daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kụrụ ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Romanus Limited.

ọdụmụ nke ebo Juda. O nwere ike ịtọgbọ ndụ ya ọtụtụ n'ikwu ya. O zuru oke n'ihe a na-achọ na chi, zukwa oke n'ihe a na-achọ na mmadụ. Onye ezi omume nwụrụ n'ihi ndị ajọ omume. Ezi enyi

Uhuru Choma gị onye ọma na-ege ntị. Nọ n'oge akụkọ wa Sapiensia. Taa bụ Sọnde abalị 14 nke ọnwa Juun afọ 2026. Aha m bụ Joe Igbo. Onyeisi ala Bola Ahmed Tinubu ekwupụtago nnukwu obi mwute banyere ọnwụ ọchịagha Rabe Abubakar lara ezumike nka n'ọrụ soja, onye nwụrụ n'aka ndị ntọrọ mmadụ na Katsina steeti. Onyeisi ala Tinubu kwuru na ọnwụ ọchịagha Rabe bụ ihe ịdọ aka na ntị nye ndị oji egbe na-akpa mkpamkpa n'okirikiri obodo a bụ Naịjirịa. O kwuru na ọchịchị gọọmenti ya agaghị agba ndị oji egbe ahụ nkịtị, ma kwuo na ọ ga-aga n'ihu na mbọ gọọmenti ya na-agba ikpochapụ ndị oji egbe na Naịjirịa. Cheta na ozi ụlọ ọrụ agha soja obodo a wepụtara ụnyaahụ bụ Saturday, nke okwuchite okwu ya bụ ụlọ ọrụ bụ ọchịagha Samaila Ụba binyere aka na-akụọ maka ọnwụ ọchịagha Abubakar. Ọchịagha Ụba nyere nkọwa banyere mbọ dị iche iche ndị ọrụ nchekwa gbara iji hụ na a tọhapụrụ ọchịagha Abubakar na nwunye ya, mana mbọ ndị ahụ amịtaghị mkpụrụ ọbụla. Ozi banyere ntọrọ ọchịagha Rabe Abubakar na nwunye ya pụtara ìhè n'ọnwa Mee, oge ndị oji egbe wakporo ma tọrọ ya na nwunye ya na Katsina steeti. Ka ọ dị ugbu a, ọnwụ Rabe Abubakar akpalitego okwu banyere ajọ ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba ndị mmadụ n'obodo a bụ Naịjirịa, dịka ọtụtụ ụmụ akwụkwọ a tọrọ n'Oyo steeti ka nọ n'aka ndị ajọ mmadụ ruo taa. Ndị agha kọwara Abubakar dịka onye rụrụ ọrụ pụrụ iche oge ọ nọ n'ọrụ, ma kwuo na ọnwụ ya agaghị emenye ha ụjọ, kama ọ bụ ihe ga-akpalite mmụọ ha ikpochapụ ndị na-eyi ọha egwu na ndị omekome niile na-enye nsogbu n'obodo a. Kaosiladị, nwunye onye ọchịagha ahụ ka nọkwa ugbu a n'aka ndị ntọrọ mmadụ ahụ tọrọ ya na di ya n'ọnwa Mee. Gọvanọ Katsina steeti bụ Malam Dikko Umaru Rada ekwupụtago mwute ya banyere ọnwụ ọchịagha Rabe Abubakar ma zigara ezinụlọ ya ozi iti aka n'obi. Ozi si n'aka ndị isi ọchịchị Katsina steeti na-akọwa na ọchịagha Rabe nwụrụ site na ọrịa shuga na ọrịa ọbara mgbali elu. Ọchịagha Rabe Abubakar rụrụ ọrụ dịka ọnụ na-ekwuru ụlọ ọrụ agha soja Naịjirịa malite n'afọ 2015 ruo n'afọ 2017. Ọ rụrụ ọrụ dịka onye isi na-ahụ maka mgbasa ozi n'ụlọ ọrụ nchekwa Naịjirịa. Ndị agha nnupụ isi a na-enyo enyo dịka Boko Haram na ụnyaahụ bụ Saturday wakpo obodo Kautikari nke kansụl ime obodo Chibok dị na Borno steeti, ebe ha nọkwazị mụnye ọtụtụ ụlọ akwụkwọ praịmarị na sekọndịrị dị n'okirikiri ahụ ọkụ. Cheta na ndị obodo ahụ nọ na nnukwu nhụjuanya ndị agha nnupụ isi Boko Haram kemgbe ọtụtụ afọ ugbu a. Ozi anyị nwetara na-akọwa na a wakporo ha n'oge elekere asaa nke uhuruchi ụnyaahụ, tinye ọtụtụ ndị obodo na nnukwu ụjọ nke na ọtụtụ n'ime ha gbapụrụ ọsọ ndụ n'ike. Mbọ niile a gbara iji nweta ọnụ mmiri okwu nke ọnụ na-ekwuchitere ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii Katsina steeti bụ ASP Kenneth Daso maka inye nkọwa banyere ya bụ ihe merenụ amịtaghị mkpụrụ. Ndị ọrụ nchekwa Enugu steeti ejidego ndị omekome mmadụ isii a na-enyo enyo, bịakwa napụta ha ọtụtụ akara ngwa ọgụ na mgba egbe dị iche iche. Gọvanọ Enugu steeti bụ Peter Mba oge ọ na-ekwu okwu na njem nleta o mere n'isi ụlọ ọrụ ngalaba nchekwa Department of State Services DSS kwuru na ndị omekome ahụ a na-enyo enyo nọ ugbu a n'aka ndị ọrụ nchekwa. Akara ngwa ọgụ a napụtara ha gụnyere egbe AK-47-17, otu egbe ọzọ akpọrọ General Purpose Machine Gun maọbụ GPMG na-ezo mgbọ ka mmiri na ogbunigwe ndị ọzọ gasị. E nwetakwara ha ọtụtụ uwe njirimara ndị ọrụ nchekwa n'aka. Gọọmenti Kogi steeti amago ọkwa banyere amụma ọrụ nchekwa ọhụrụ dị iche iche ha bagidegoro na kansụl ime obodo Kaba Bunu nke steeti ahụ,
iji megide ndị ajọ mmadụ na-emekpa ndị obodo ahụ ahụ kemgbe ọtụtụ oge ugbu a. Ụfọdụ n'ime ama ọrụ nchekwa ndị ahụ abagidere ọhụrụ gụnyere mmachi njem ọgba tintim n'obodo niile dị na ya bụ kansụl, ịtụ mgbere mmanụ petrol, imechi ọdụ ahịa gasị yanakwa iwu na-enweghị onye ọbụla a ga na-eme njem ụgbọala ozugbo ọ kụrụ elekere asaa nke uhuruchi. Ya bụ ozi nke ndị isi ọchịchị gọọmenti Kogi steeti wepụtara

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump, ọ na-akụha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump dị ire, ọ na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Rubbers Limited.

0: Dalu no munem omochukwu ndi aje mono ndi aje bili obiangoli ka jara bataka no mali chama manyu kola kono uche na beligina 95.3 fm radio sapiencia hebona abo afambe fanyora kwe okabala agbankuku ozi bonu kebu nu moja ya dereboa ai jikwazo hera na batana no line isi oche no mali chama mma akwobasi okobuna bu reverend father dr fidelis okon wudufo ukachukua sebulo wa nya joke de we malu nuku madnezi owele no onna
1: dalu na dalu onyo ga dele ma ta wo bo chezmike ona lu na ezmike adronia no
0: emban
1: onna lu ife lu abani lu lu lu eke oye na afona nkwo
0: kode ma kere si mesi
1: mbasi ni ne onna ndi onna ndi nchebudo na na aluko onu ndi police na ndi nda ha de nya no ojoku abaze na ekuka na dimma ndalo onna ai na ke na igbo igbo na no ha na gala ndi ndi obodo di chi chi ndi igwe ai na ke kwa ndi security ndi na che obodo ke na ndi ndi na to elo ndi pg ke na ndi ndi omo akwu ndi ni na che kwa obodo di chi chi na na igbo aya nwa omo ai ndi na ma ofuma ndi na agba mbo ndi di uchu ndi na olo igbo ndi na neta na na ha anya ndi na to elo ndi na bo echita ha nye nne na nna nkasi obi ai na ke na yokwa umu na ndi na da anu ihe ndi na ndi na eme nne na nna wula aga na anya na echita ebebe ka ha matakwa na nkonye pa na okochi ka na anya n'udu mmiri ai ka ai choku bodo dinu do na ma ezu na na emeko ihe onu ai na ke ndi ogo ndi ngwada na ndi nnoche ndi kuri be ndi ogo ngoko na ndi ogo ai adi na ai na ha na emeko ihe ndi afia ai ọha ndị na-akwanyere ya ọkụ n'ihe anyị na-eme na sị ka izu a anyị na-amalite ọ ga-ama mma karịa nke gwuo nya anyị na-ayọzikwa ndị ọrụ aka niile ka ha gbado anya ndị afịa ndị ọrụ ugbo ndị ọrụ oyibo ndị na-achọ ọrụ ndị kagoro nka n'ọnụ ụlọ ndị na-agụ akwụkwọ onye ọbụla gbado anya nleta nleta nke yezi njialichi ọbụ Dalu ndi bai.
0: Okenye. Hai si kai joage makonwo mbu ina enye bu nkuzi mgbe nwa. Iwe na ekwugasi ufodi ife ndo kenye ji ama na ufodi ife acho ime. Ma bu ufodi ife ga eme. Nwe joage mgbe ase gi. Ho gini ke kafa sizi ama. Obura akwa kafa je. Obura odi awa odi anya awa keta kafa wa. Nwe si ka nwelu kwo tata we joage. Kedu gasia ufodi ife ya bu o me mgbe afu mgbe gbo fe we mali gasia na ufodi ife ya eme
1: ajuju ya maka e ma musa ayi ikuchala ya ma na efe yi nwe ho na ma na ajuju ahu o mile mi hinne o nwe otutu ihe ndi gbo adeji anya afu tupu ha fama ni ha ya eme n'oge nke ayi bodo anya ni ha na afu anya rinne
0: Nka afula anya.
1: Ndị gbo na-agbadokwa anya n'ihe afọ ha anya. Ihe afọ ha anya. O nwere abụọ isi ya mfafu ya. Mfasi. Hei na oge ọkọchị elubego. O isi bido ịgbọ mgbọ. Na-agbụchasị aụba. Aụba dị n'elu. Hamalụ. N'oge ọkọchị na ọkọchị elubego nso ha nekwa anya n'igwe fu ebe mmiri lu ha na mmiri ezo lili na mmiri ezo o nwee gbawa olu ose enya na-eji ka ube kpii ha sị na mmiri ama nzu na mmiri anụ
0: ihe
1: afịara iku abịa busasịa ya na mmiri enwe ebe o zoro na tuzi oyi ọfọyị ntọ sị na mmiri a n'ozo n'ogidi n'ebe anyị si na mmiri n'ezo n'ozo dị ebe a ma onye nọ na onye nọ na baga na ikwu na mmiri a nwe ebe ozo ozoro n'ezie ilu ọ bụ n'ozo na-abacha ma ozo naanị obodo ọzọ njeso o nkwalụ ihe ya bụ oje ka fafu fama amama na onye achọghị ịnwụrụ ọ bụrụ na mmadụ aka nkari nne maọbụ na-ayọ ọya on would do yagabo naya mob or dinko ya woka habi de for head anga hamana nonya ya notiziaka. Abon abona mada anaya oya naya naya welu ebo ya lu on would easy faga habi de no na eno na ba naya rama nonya nonya ya won ma hadubu ma ande monesis and I am a hajwe to ayinu se na ndi mo se la ay kokwa onu se si kwani isi ya inu ndigbo na ba de si mo mo he na ya nu okwa he ba de si mo mo kamari mari na kegi so na mo mo si ike na ndi mo ha kwesi kwa ay kwa ike na ndi mo na de si si abia sia uno anwu obeyi ni to onyo oya no si apo o si madu na nya nya ye fukwa chi o na je na nke ngokoye na ngokoye apo kwa o mbodo o je fu ya o di kwa ndu mbodo je fu ya je nete ha ngwa bo kenye no no ogbe oh, you do see, oh, no, go never, na, okay, I have watched you. Obolo nando madu, oh, well, oh, na neji mad nabo, of walking of wine. It's a matter, can why you wear a jibby dear bozo? Where that for Elise Sato, my Felice Sani, say, can a jibby di? When you're walking on honor. Oh, where jibby ije dear. Aru e na anwo nke nwoke ahe nwanne o de ha na afu ili isa ni se we lu afu ili isa to nke nwanya o ya betu nwanne nwoke o da ro soko na aya o da ro soko na aya ina se game na ke me na mo mi ma biaze ifu nwanne nwoke agwa chekwa na ho na nwanne nwoke o se onu lu de kire ya o se ni obunyo se nu bujeli Ogota ojoko obuto ojoko si unu bujuje le ina ino ze na gas game no cho ije fun wan nwoke ndi o ya agwo ni eme na oje ha mana ndi gbo kwa okuta na no to amego okenye na oje we fun wan nwoke ha na ndi mmo no na obodo ha ebe oje ije di yesu eje ba wan nwoke ha ina ya ho no halo nya fa maluzo ona wazi afaya na chiazi azu fe jezo nime rume ne ba ona ya ne sisi ba
0: ewo
1: na ndigbo malo hayas de oyas kwa oma golu diko okenye obo ni ama nje fu onwa ni oka anya oja ha ne fu ya oya no chaze abani tozo onwo ndi okenye no na mba ana agwe na nwanne oke na ro adiria ndahu na amaku ha neku
0: anugie
1: o wese onya meju eto ayi nusi na ngore ehe ndu mo na amuka ha na anu ntuzi na ye muzi na ye na nguje ge ana bamba o wese mamuzi nwanu na na ndu mo anugie o boy choze emunwa aya to nguzi me no wo ehe ndu mo na anu ka ntuzi na anaghi me muzi na ikwa na ejide si ya kike mgbe ha na agwa ya na nwanne na arụ adị ọkụ ya ndị ahụ na anụ ya nọ ya na-echezi oge ọ ya eje ka ha jemala ebe ọ bụ ọ wee jụ na ya ya eje ọfịa ka ọ na-eche nne ka ebi na-eje ya nachi ya azụ ka eyi na-ejere ịfụ ya sị ọkwa eziokwu ọ nachi ya azụ fasi ọhalị aluo na analuo n'aluo fẹjẹ zone of five e ke bazia ni mo nu no nko ozo onwo onye no ni mie oni sisi o ke anwo ho nia ihe ule ado ni mie oni sisi obi weli isi udi isi ha anwa oso ndo kenye na ama udi isi ahe aiwa na je ni tan tan den ya ho na anwo ama mu udi isi ahe o onwo nke no ya oge gaga we anwo and they bunt ye cable a gem mortuary. Oh, you see, I see. Israel no ya we abata ha na eche ka ha bia ogu fada de eche we obia na ogu ihu fada na ke mini ma abani
0: o ni ma abani
1: na abani ka nko nwe ike di na abani adika ho na ifie na na igbo na ogbo na abani ka ndori jesu kali na abani ka nge ka ronwu jakanko iya fonya hu na anwu ni iba ifie ora kpagali
0: abani okanko
1: abani obiro kwa
0: ezoku
1: onya ma ha na egbu ifie ojisi afia nta abani obide te alo ti we mpu na abani na ni ma abada kwa ka ni madu na ngwa mgbe ni madu nja onkali wo na mbido elisha ni abani elekele sa nokala na elekele tolu o han han ho mo onya anwo da no ga o chelo elekele mbo ga bani elekele po da elekele tom ha nguzi ha uzo o ga ka ndi made nja on kali na bani onwo na edi cha ni abani onwo na onu ututu
0: onu ututu
1: na hin do zo ndi bo na hafukwa bo so onya anwo anwo
0: ajo nunu
1: o be fio egana anya obe kwa o na abe na enu oisi na azu ebe onya na hu na anwu no na azu obe okenya anwa ngu afu ili tena ani ike na agu aze no na bida na bia na obe si opo e mi chi obe kwa obe si opo e mo obe kwa iku iku na kata obi anki e e mo iku iku ona en ka yino kama ikwi no na ine kwe anya na ne fonya fenis
0: se na anya jebe
1: na anya nke to bo e onye na achọ enwa anwo olu ha na odi a obido oke njepo njepo anya hu na anwo ino ka te fo papu na ka na agbada kunye betaje je no na nyamele kezi pai bono je na zo na afria o go na abani ko pete nyamwe ne ze na je ane che ko batazia a but I will to na choze agbo ko afria choze be ku ya ke apo afia ko na agbada mgbada uzo nko ozo a chu engu de papa kezi be ke mi na je ka je na gali anya ine je na anya ke ni na ni ma abani a kwa ni ho me papa bia kana che azu na che takwa echikwa ebe na ino ototo but ten mbache opukwa ozo bada kwa ozo kana cho kin pai ni ado wala toli
0: apo magi
1: ni ado wala ya kolie o ya takwa ta zia cho no ni mu no obu no opukole gba da ogbe nko ozo na nka a cho da fo papu ko na agbada nu za afia nko ozo a chuku die papa ke bi na ji ha kanje no ka cho ina gara ya utukom pa de ezi akwọ nya agati wiji ikolu na odi nko opo ahe ikadia akwọ atia obi da hana epo okọ opo ahe okay da malgo na opo ahe ato honkete

0: I'm going to go to the house.
1: Na na jom me na na ni ndi emebi ezolezo ko won won he awo ime no gbo e cho ka mada ma ma ma yojo autonite o ye megida putife aya na ske ko ese malaz o ne gosi na na ni me emi he awo sai na na na gosi na lo aka na won he he na me na bunu I'm not going to say operative. Ma kadi ke do no ku onu nke gi o ngelo onye onye onye onye mo na ku ku gi ga ga mo no o ngelo di ke onwe o ngelo ebe eje me cha he mo we nata antara bi na na la ni ke a ke ara ho la ebe le fele tonki ma ba de me chi na nata ze na la ni na no kana azo nenu eni gbangbam kwa kwa kwa na sawanya ari wa kola na da ko kola azo kwa kwa kwa kwa nenu gbangbam na tata kwa nya men ke to nya eli to e puta nezi we se ke no nya azo ya awon yamu na do ngelo na kan no ko no kwa poto azo kan me bis ku cha jena na o me na de kose cha cha mana won do to na to na to bole bole ngwezie udala ngwe ngwe ona ruko na ofia ngwezie udala nke mmad nke ay mal ihe udala je bulu nni enwe bu na odi na enu anu ndozo bi bi bi anche uda enwe foto ojegori anenu na nenu na lachia olita sia otupompolia ogolu kwozo la lachia anu ndozo ga nkita aru ne ne nani mbada ne ne imula ne ne ato ne ne nweki ali nwenu olita sia na boya gina na udala ahe bucha ibu nenu olita sia wenwe ona ichi obiokali odolukwe bodo All the time, I'm going to go to the house. ọgbanị nọ n'ọlụ aka ihe ọ na-alụ mana ọlụ awa ọlụ ili enu onye amaghari enu anyị enye nwe ya tikwalụ onye ọkpọ ọsọ ma onye na-eje nwe ebe te aka onwe ihe chi ga-edebere gị na China ma na America mana onye ọ debere eluigwe afọ iri ite naanị 95 years onye jemuzi weta ya onye anọzi na-ene n'anya n'ọzịa na-eche maka ihe anwa sọsọ onwezi nwa ya eje weta ya ọ na onweghị atụwali anyị nọ nna otu nne enwe na anụ ndị ọzọ bịa nkiri nche ha bịa yabụ na onye maala anya ihe na-eme ndị amaghị anyị aga dịka ha na-egwuri egwu ihe ịmaghị anyị ịmaghị anyị a ịnekwa anya unu nwa na-ekwu maka egwuregwu bọọlụ ife onye chie nye bọọlụ ị ga-amanụ ronaldo na ahịa na-akpọ afọ oge niile mesi ahịa na-akpọ afọ oge ncha ife ọka ha na-agba bọọlụ efu na onwe ọdịka ha na-egwuri egwu nkịtị nna nwa na-agba bọọlụ ụdara kwarụ nke enwe na ndị ọzọ bụ nche ka ha na-eche ine anya n'ebe a na iri ibo a na-ebo ha na-ada na fiena agba n'ofu oge efu na ọma ebe mmadụ ịtọ ma ịnọ na-egbu ke ndị ọzọ niile agbaghị mana onwe ndị afọ anyị na-esegota na ịbụ ndị a na-agba bọọlụ taa akpa bọọlụ ebe enyi nyanwa enye goolu ebe nke ọzọ nyanwa achebiri ebe a nyanwa nakata ite si nna ụdara kwarụ nke enwe na ndị ọzọ kwadị nche na ndị na-ajụ ebe a ili ibo ha na ebe ha na-adị ebe a na iri na ịsatọ na onwe ha dị ka ha na-egwuri egwu ebe a ka na-afụ aka ọrụ ha akpacha ihe niile onye afọ onye a na-enye goolu ahụ ga-enyekwa ya akpacha ihe niile nya ya eje nweta ya bọọlụ eji ịnụ eto onye akọrọ ya na-apụta ife karịa nke ndị ọzọ ịghọta ya na ụmụ ihe mmadụ mee mana o doro anya onye anya ọfụma na ndị ọzọ ị na-emegodi ya ọ na-afịa gị nnukwute arụ ọgụgụ ndị gbuo aha jee ịkọ ubi onwe onye awụ ifu ihe ọkọta na tupu ife apụ na onye a nwee ikeri nne dị ji ndị akọta onye akọtago ọgba iri na ịtọ ndị anakọta ịnọ mgbe oge iji elu elekere ibu a nke ife ọrụsigo ihe ị nọchọ elu nụ ndị ọzọ ka na-elubedị ọkara nna a na-akpọ ha ọmachiani ọmachi anị onye akọchi ihu na adị ise wee kọ na-akọchi ya mụsị ha sọ ya kọchie ya ọkọlu ojebidokwa ọzọ unu ga na-ezu ike nke unu kara akọ tupu ịkọlu ofe ọ gafe nge oluo n'isi jebidokwa ọzọ pụta ghe agha ọzọ ụtụkwarị nne egwe ndị ọzọ bịa nche dịele bụ igwuri egwu otu ọkọ dịkwa na ndị ọgbọ unu bịa n'ọmụnụ ndị iri ịsatọ nọ n'ọgbọ n'ime ọgwụ efu n'ọnwa ike ọ bụla ịsa abụ ndị na-aga ọfụma ụmụnne nri na-alụgo hanwa n'ụgbọgba anya ọfọ niile ego hanwa n'ihe na ọdịka eruteghị erute n'elu ụwa ka ndị ọzọ erute ndị erute anakasisi nna emeka oge ncha nya na-ame ihe ine kịta ọgwụgwọ gọvanọ kịta ọgwụgwọ chiaman ụtụkwarụ nri enwe ụkwarụ ndị nakwa ndị erute ụwa anụnwa na anụ ndị ọzọ bịa nche na nkiri ọdịmma inu ọzọ si na o si n'aka Chukwu Ebuka adazie adazie o si agụlụ eri o si na ebe agbọghọ mmụọ gbachara egwu daa ada agbọghọmmụọ ebe ọ gbachara egwu wee daa ada ịzagaji enya igba egwu ọchịrị ute agbọghọmmụọ ebe o jere gbacha egwu wee daa ada ịzagaji enya igba egwu
0: na-achịrị
1: ute ọbaghị ulu olu ọsa ute kodinalaanị nya ndị nwere anwa igba egwu ahụ nchari na-asa ute wedinalaanị wa ụmụ ada na ọya dị ya ịbịa mana ịzaga na ọ daa ada nkoni na afịa ezigbote arụ ọka mma na olu saa ute dị na laanị karịa ma ibido ịgba egwu ahụ agba abụghị mma ọbụ onye egwu ọ bụrụ si onye egwu ọ bụ ọ na-amụkwa mmadụ egwu abụghị mma ọ na-adị gala gala abọwo mo nne mmadu na afu ya anya hinne ihe ojiwe kacha ibia ozi egwu na agba ogbacha omachagali akirikiri manienu biaka na niku ntekwa mfegali onwe ude egwu abọwo mo na agba na de egwu owe luzi ebe oje egbe egwu ogbogide egwu anime mchele weda ha tupu abọwo mo ada na egwu na afia ezbuta ahọ maka egwu keji maria maka ife otu ani ebe ahụ dị maọbụ ndugbo kwetakwa na akọ ọgwụ na na-agba egwu ọnwa egwu na-agụ ọbụ na nne m nọ nso na nne m aka m ihe asịsị mee ọnwa na-eji igba egwu obu ụzọ egwu n'oge egbu ahụ a na-agwa ọrịa ọgwụ ka wee na-efetu ya na-ajụ ọbụrụ mmadụ niile wee na-ebu ụzọ egwu ọbụza na n'ọdụ otu a abụọ mma ahụ nwee ike ajụ achụtuo ya ọdalụ anyị ịnụ a wee sị n'ebe ọbụla gbaa mma ọ ji gbagide egwu wee daa ada
0: ịzaga
1: aje na aje ọ ka mma na oje ha mana oje eje nyachiri ute ihe ọ pụtara na mmadụ na aka ibie ahụ mmadụ na aka ibie n'ihe niile ifo ebe mmadụ ebe onye mmalụ eme ihe wee megide ya wee nwee ebe ọ mejọọ ya na ebe ọ megide ọkwezi eme ma onye si ike wee megide ihe fụna umi elu ọzi onye ike adịghị eje na-eje n'anwa na n'anwa ebe ọbụka na mmadụ ọbụna na-alụ ụlọ ihe eji alụ ụlọ wee na-arị elu na-agarawanye ọnụ nke na ọgaranya enwe alụchigha ozi nke ọbụla ogbenye ka na-ebido ebido ọka mma na obido ha maka na otu obodo ọgaranya alụgide nke alụgide ihe isi ike ekwezi lụtọpụ ụna ịma na onye aka esi ike ebido n'elu maka ọ baghị olu na obido na ọya alụcha nwunye onye mere eji wee si na afọ onye nna maali ha na-eme ọgụ emetụla aka n'isi mma nke onye na-eme ya na-eme ọfụma nke onye adịghị emewe ọfụma nyachara ndị na-eme ya ọfụma ọfụma were oge nke ahụ jee n'ebe aka lụrụ ihe mee na ụfọdụ adịghị elu ebe ibi elu na onye alụ ụlọ elu na ma alụ nri ụlọ elu ị nwekwa ike elu ya sịkwa na mana ọ bụrụ na o ji jelụ ụlọ anyị ọ ka alụsịrị ya tupu ọ ka nka mana o ji eje tie aka ebe onye ka ya nọ wee tọkịrị na ya ya bụ na onye mmalụ ebe aka alụ tie aka na ya nke mbụ ọ ya akarị ofele nke abụọ onye eribidie nke ịtọ anya amụ ya amụ ndị mmadụ ịzagaji enyi adazi ya ọmọbụ na agbụghị mmụọ ji enye ada ada gịnị ka o ji n'ime ojebụ na ya ọmọbụ na ọ ya ada ka ihe o ji chewe na ịgba egwu maka na ịzaga na onwe ya amaghị agba egwu
0: chacha
1: na ọbịa ọ na-alụgharị ụkwụ ya ahụ na-agagharị ụkwụ ya ahụ chichapụzi ya ọnya mere ịnụ ọzọ ji wee sị na ịzaga si na ndị nwere ọkpa ogbe ọkpa amaghị agba egwu ọwụzi anyanwa ogbe ọkpa nke a na-azụ narị ịwere ike ihe pepe mpe na adịka oisi ọzọ egwu na anyị aga ndị nwere ọkpa amaghị agba egwu na ọzọ mjanwa onye unu atọ ya nke na-agba ncha ọ bụrụ na ịma ha agba na-egwu ịcha anụ zaghachi ndụ too ogologo ịpụta na agbọrọ mmụọ eto ogologo mana ọ egwu bụ nke ngon nwe jee na-akụ ya mgbe a na-achọ ndị too ogologo abụghị mma ma mbịakwute ebe abịa ịzụ ọnọdụ maka na ọ ma na eto udo ogologo nke gị ọ bụrụ na onye ọbụla na-eti aka ebe ọ ya emenwe ihe kara ibie ihe yi na-aga ọfụma ọ bụrụ na ọlụ aka ihe ahụ elu ịrụta ọfụma gaa n'ọlụ aka onye ama nnukwu akwụkwọ gaa n'akwụkwọ onye amala anya afịa baa n'afịa onye ama enwe ike ọlụ gaa n'ọlụ ugbo mana ị ga-afụ onye kwesịrị ịnọ n'ọlụ ugbo tinye aka dị na-agụrụ ya akwụkwọ olu onye ọ ya mụ ihe ọ ya agụ onye bute oke eke ịghọ aghụghọ na na-ele ule akwụkwọ ụtọ ka ọ dịkwa onye ịma na o nwere ume ọlụ ugbo ọ sị na azụlị afịa olu afịa ahụ ihe ọ azụta ya bụ ebe aka luwere onye na-aja enyi aja efia odo
0: na-aga n'iru
1: nsịkọ si na ịnọ si n'aka obiọra ọ dị nke m mere. de hafa ebe osi osina nshiko sile obu na egwulegwu eluo ni chifa aka n'azu sigo ya ke anawa be ya nshiko de egwu obu na egwulegwu eluo ni chifa aka n'azu sigo am ka naba
0: egwu ya agwa ko
1: ka naba
0: o che iru ebe o chala azu
1: nshiko de holia na mma maka na aka aru ayi ne na agba kom kom
0: onye
1: mbisi ogwa aka na nko aka ma no nuye ma no bia otu ose giga si aga we ogbo gosia ije ke igbati aya oja kopu ije ke igbati aka oja kopu ije ke igba ya bisa aka oja kopu nshiko na kwacha polo onwe anya ofuma ma ona aga ije mbe bo na eje ude bo na eje awo selo nyamala nya adiri ike n'ụkwụ n'anya me nya ji eji n'oge apụ nkiri enwe ebe a ga-ebute egwu n'ilo awọ si na a na-ejere n'oge ọ na-ebute egwu na 2 ife ya nwere ebe 10 ụtụtụ je wee chọrọ ebe nya luo n'ọdụ na ama nkwe aka n'azụ nsọwuo ya oge ya na oge aya ehinne nya maalụ na-enwere ezigbo ụkwụ wee were n'oge wee na-apụ nkiri awọ luo negari anya fu ebe oya wo nodu ku nazo azo nya akwu mbu ni ehinne mana owu no obia obia ni yifi ebe ebe ndo ozo na abia awọ ya afara azo po ya fo uta ka ode na nshiko no yifi akọ na gan uzo na ebu aki ebu otu osi ebu na ebu okwu ya ebu otu osi ebu owe fu ebe na ana egwuri egwu o si ni henya na so we chief aka n'azu ichi we aka n'azu aka na wanyu kwusi wusa na ni ichoka ka ai gwu egwu enwu di egwu ai egwu ichoka ka ai mu amu onwu da mu aya ichoka ka ai do azu onwu di azu ai onwu oto si adu azu nkem o bru adu ma adu azu otu unu si adu nsiko na ekwu nya bu onye o na mu aluto de elia onye o na mu to de elia nsiko na onwe maka osi ebu onwe ya maka osi echekwaba onwe ya onwe anụ ndị adị ahụ ịnyafegodi aka n'azụ aka ya wazita adịkwa mma mana nshiko na onwe ya magolo otu ọ dịrị ya anyị aka na-eme ihe na mmadụ mee nke na onye amego ka ije mee nke gị otu ị maara na ilie ihe na ọ dadịghị mma na afọ onye ama na ya jee ebe a luo nyaa unu na-eje oso luo eluo ụkwụ ya ya ekwe nata makana ụkwụ na-egbu ya usoro ndị akwụkwọ dị wee jebe onye ọbụla ga-ama obu ebe umi ejije debe nke ịbụa onwere ihe adị eji egwu egwu onwe ya ọmaghị njakịrị ọ gwaghị ihe ya ewute gị igwe ọsịnanụ egwuregwu ọ njakịrị anyị na-ama onwe ihe adị eji ama njakịrị ndị igbo adị eji ọnwụ ama njakịrị adị eji onwe ya iwere kọọ mmadụ ọnụ ese na ọkọ ya ofu ịmụ na onye a bụ otu ma na onye a bụ ohu n'oge gboo ahụ adị eji ọnụ akpọ mmadụ osu ịchọ ka gị na-adị na mma iwe fụ mmadụ n'ime obodo ahụ obi na ya obi gị ya afọ 60 onwe onye ma n'osu bụ ihe a ọnụgo nwaanyị nwa nwa nwa na-aga n'iru nwee nsogbu na-eme ihe a na-eme olu fun bọsa na-ekwu ọkụ ịsa general oru osu ka ịbụ ịpụtaba general ọsịsọ na-ekwu ọkụ na-ekwu ndị mmadụ na-ekwu na-ekwu onweghị ihe edozigide okwu a ka ọ dịkwa mma na ụmụ ike onye anọnalu obi ọnwụ onwe ihe ejighị egwu egwu n'ime otego echefu na onye a na nna nna aha bụ osu na-akpọ na nọzili ọfụma na-aga n'iru ekwute iwe je kwuo na ya ekwu ekwu ọ ihe eji egbu mmadụ n'oge gboo afọ ya bụ na
0: onye si na okwu ọ na-enwere ihe ọ bụ olu ebe mmadụ nwụnyakwuo n'ọnya
1: ilu n'ebe a na-ere akwa kwuo n'ọma onye gburu ọnya nwụrụ
0: emesịsị mbamba na-egwu ka nne
1: mgbagba mgbe ekwu chịba mụ ya anabeghị mụsị ahụ na ịnụ ọzọ si na nwa dibịa kpachaghị anya oge ọ na-achọ ihe dị n'elu ọ daba onu dị naanị Odaba onu nu nani.
0: Oh no.
1: Onye dibia.
0: Eh.
1: Akpacha ha anya. Ogo na acho hedi n'elu.
0: Hedi n'elu.
1: Oza odaba onu nu nani.
0: Oh no.
1: Eh. Osi na aka Chukwu Ode. Eze abata. Asaba. Onye dibia. Em ha na-ebuta amansi.
0: Eh.
1: Ndi dibia. Ofori ni me ha na-emeka ke wesi. Ọbụcharo ihe ni ha na-afụ ka ha na-ekwu. Ọrụ ihe ni ha na-ekwu ka ha na-afụ. Abịazịa oge ụfọdụ onyame ndị Igbo ji wee tụọ anyị si na nọọ ịkpọ n'ubu na nna na ịgba n'aka ka ndị dibịa ji na-afụ mmụọ. Ọgba obele ọsọ kpọ n'ubu. Ọgba n'aka, gbaa aligo okirikiri. Dịka ọgwụ ihe ọ na-afụ oge ụfọdụ. N'ọdị ya ka ọ nwere ihe ọfụ, ọ bụ amansi. Ọ wee dịka ọ na-afụ. Ọ bịakwanụ ebe ọ na oge ụfọdụ si na ya na-achọ mmụọ. Onye ma eji wee si na onye dibịa kpụta ka ọ bịa chụọ mmụọ. Na asịsa na mmụọ ekwesịghị afụ ụzọ. Were ya kpọrọ ya ka ọ bịa chụọ mmụọ, na onwe mmụọ nọ n'ebe a. Nọnwe ndị mmụọ nọ ebe a ka ọ bịa chụọ ya. Ndị Igbo tụọ ịnụ ọzọ si onye dibịa mkpọ ka ọ bịa chụọ mmụọ. Ọ na-asị m keke ebe ọ nọ. Onye dibịa mkpọ ka ọ chụọ mmụọ. Ọ bịa na-asị m ka ebe mmụọ nọ. Ama m ebe ọ na-echọ bụ ewu. Oge ga-egosi n'ebe ọ iji wee dibịa Igbo. Mụ na ọbịazịa mgbe ọ na-anụ anya anyị n'elu na-achọ n'onwe mmụọ nọ n'elu ebe a na n'okwude okwu ebe a ka o si wee nọdụ n'ọdụka ofego ọ nọ n'elu ube kịta ọ gaa na mango nyakwa ya na ọdụka ọ nọ n'elu ụnọzi ka ọdụka ọda kodekwe ọ na-enene anya elu anya elu zi a n'ife onunu dị n'ebe ahụ wee dana n'ime onunu dị n'anya ebe a ike ọwụrụ onunu homi ebe a na-echukwa mmiri ọkụ ịma ya homi wel ndị gboo ebe ọ na-acha ndị anya elu enyegharị anya wee daba n'onu mmiri wee zuo ya arụ oge ụfọdụ le omiri a n'ime mmiri aha na-achọ ịga ụta aga ụta inu a wee si na dibia na-enenigo n'anya enu na-akpachapụ anya ị na-enu ị nekwa naanị onye ka na-akpọ anya saa gị nna gị chọọ ịdọrọ aka na ntị osi uche gị dị ya ma ofiekwa asa na abụ n'anya ma ọ anya dịkwa gị naanị ineni anya n'elu ahụ nwee mgbe a na-ene ya ọfụma onye ma anya na-ene ya ineni ya na-aga neri ya na-aga ihe amazi enwe anụ a na-akpọ enwe silu na mụrụ obu na-enu dị naanị na mụhụ na-enu dị naanị o asị ya gịnị osi na mụhụ na-enu dị naanị n'ọmgbe oge ya ji marụ na-enu dị naanị mgbe nye na-aga naanị wee daba onunu nye nwa n'otu enu zuwe dị naanị ka anyị sikwa igwu onunu onu akwala anyị
0: anadịkwa
1: naanị ya mụrụ obu na-enu dị naanị n'ọmgbe nye na-aga naanị wee daba onunu ya bịa na-enu dị naanị o otu esi esi n'elu ada na ada akpị ka esikwa wesi naanị wee daba onunu wee daba akpị ya ọzọkwa n'ọta ka ya ma na-enu dị naanị ya bụ na ịkpachapụ anya na-adịla adị mma n'ihe niile mana isi nri ịkpachapụ anya ka nnu daa aṅa na ya ịlụ ọrụ n'ubi ịkpachapụ anya ka o gwuda adụ na gị ịlị enu ịkpachapụ anya ka ị daa adana ịpụ ije abalị ịkpachapụ anya ka ị daa adabana n'aka ndị ọzọ ịkpachapụ anya dị n'ihe niile ị na-ejikwado nne na akwụkwọ papasị na ikwe ịkpachapụ anya ahụ ịmalụ ekwusi ma eme ya ndị nọ ya abalị gị ije bụ nne gị asị gị ilu ka ịkpachapụ anya ihe ọgaghị si gị mee ha eme ndị ọsịsa m na-emekwa ya ya ịkpachapụ anya na-adịghị mma ihe niile ị na-anyakwa otu nwa na-anya na ụgbọ anyị ọ bụghị anya ụgbọ anyị na-ene anyị n'azụ wee na-enye ọkụ
0: ekunumee
1: aka nri ịma anya onye afịa arụ isuo maọbụ esuo gị gbọọ ibutu ofu onye naanị ịkpachapụ anya na-adị mma n'ihe niile ọ bụrụ na ọgwụ a na-aṅụ aṅụ ejenu na ogwa achisa go ogwa inata iya ama nka na anya anya na ibie odoga anya abiri ri chikolo ni so ri na onu si na isitse na ogwa ogwa ogwa abu ogwa ogwa ndi ogwa uko na nwe gwenkie na bu na ngadi bia ihe na emekali uchi edi ihe na emekali na ndi madu na eme odi ha bu nganga na amanse na ke ewesi oha na emebi ihe Boy, and what I don't know, and what I upon Mugagan Kaine Kuna, no Nzuzu Mele, and where Jadalin,
0: as you
1: and where was he then?
0: Char,
1: okay, then we walk key bedding way no. Oh, no, listen, boy, be doing him, boy, but hey, the man of milk, I will look for my most beautiful Pisacari among Wenu, or Mazoda, or Kujiaka, or Majioko, Nzuzu. Kenwe jaden nani ino ozo inu ka se se na anya de half ya o se nada akwekwa rahola no onyo
0: nada akwekwa larola
1: no onyo la to alora
0: ojo laru eh ada mo
1: ada mo na umu oji kunye na aje rahola ojo una je na la ina la ni rahozbo onwo yin ekuye no na ba no mo no la to agum illegal be je na la ni na oladiko bi ago e ma se ngba na onye na muchi anya no le bido adeji ada akwe kwa rahola uta ko kesi kwa dada akwe kwa apata ego
0: ezoku
1: na ndo gba ni ego ego inwe ego
0: oya bi anu kai
1: gari kai kwe de ego no ko ni mo won onye na mo ego o re kwe me eh eh yo na nwe On to me on ye Bisaka Nina Rarera. I he care more.
0: Mba.
1: A bonye made the belling key, or will you to affo? I da quack a hola. And what I go? You know why? I don't know why. I don't know why you need it. I would not talk.
0: I'll go back here for a new one.
1: Me more why? I don't know why I got no wine. Iya no wa ye ni ego ni iwaju aba mo ko na ebe wa yin ga yesu abata kejo ya ma mo na mo to de ria
0: e fuli won aya ya no adio fele
1: e fugo do afu odo fele ya no mo nye ji pata ego ma wa anyi o je so no o we we ko me obo na ko akwe we ra hola ko ekwe we lo awuno ko ekwe we no anwa ma na izori gade kali ya o to de kita Ito ma de gade kwa kari yutuwa de kita mwa. Nonyo na gebe dozi cho ego ni ike ni ike. Mwa na ima na nyege no mwa ina aro anang unge ike no anke mna rise na biyana. Ine eme utuwa ume hage. Welu ebe onya kejwe se. Ne ebe obo so lu. Na oji
0: jegele.
1: Ine se lu niya. Mwa na unwa obo onyo na gebe de obo so. Ema na unge ende ungo lo aye su mwa. Mwa nyo so ye nye zbo tan su mwa.
0: Talo.
1: Adima. Kaine ne inu ozo sinaka chibuzo. Okeke tibuzo keke bo onye abagana inu ese na otego njanya onye nwuru anwu bido tagabazia onye nwonya nyala abia otego njanya onye nwuru anwu bido tagabazia onye nwonya nyala abia
0: okwe
1: ogu for the enu ka na ekwe na bunu na nezinu no se na me wo tazi egoni nuna oni kunna goli onyo na kutazi a onyo a wetaku oni na owo so mka neji ni bose onyo ji no kwa nna na obodo de pala gburu obo na ni na anya onyo nwuru anwu inya go nke mu nya nke ba ina anya tagodu nu welu mgbe mo ko nwo onyo nwuru anwu gebide inya bia
0: mba
1: aga enwe so onye na enya aka aga enwe to onye ezu na obu na enwe udo nwe enwe onye na emewe emewu nya
0: ezoku
1: eh onwe ike adi no neji e na enwe che ego no so fo jire gute goni
0: ezoku
1: ndo za anye lu ha ni ndo zo uche ha dere ya e man si kwani na onye na ga uta kama kwa agu buzie bu mai na mama ngotazi ada onye obu na nwe ike ime ihe me ya mko di man ke nke onye ọzọ onye nwụrụ anwụ anwụgo ya anya na abịa egwu na ịchụgodi na ịgakọda anya abịa onye ọzọ nke bịa nyara ya data onye nweli onye onye ga na-enye aka n'ogo obula o tigo mmebe mezi anu o so mpi na-ekwu ya mpi na ngbana memenu memenu memenu memenu mpi ifo o da gafe dikwa memenu memenu na mezi anu
0: mezi
1: anu ka ugum ma do ti bo mpi ike na emenata ka ide ndo ai ga na jeneta ziko munna ai ga na emenata donation ai ga na jelili uno onwu ai ga asi na ma te kun nje bo uno onwu onya ka ji we da le ndo ai ga na anya ga na anya onye nwuru anwu maka onye nwuru anwu abuzi onye di ndo o chole enye maka ya si nda na rapi onye nwuru anwu ya nya nwaba onye na watakwa oge nkiye kwa mbo nkiye mbo onya onya ya nkwa nkwa cho onye anya tari gapa na bu onye onye odi na kame ka ka nko we lo ndo ge lo
0: dalu ke ga ya bogotego
1: abakutego
0: ai ne kene ge no sopeli che dalu rin
1: na dalu
0: umunne ma ne kra bala abuna ge lain ti duru che ya sino ga dirge ma ha ka ne chetalu ge ma ka akwukwo ni no kenye dalu enwela akwukwo history nke senior na junior secondary odisi ya nwen ke dalu ndi primary nke opo prima history enwekwazi akwukwo inu ode inu igbo mana dele ni igbo de no igbo echekwazi ayese hopoli akọ na uche enwekwazi akọ na uche nke efele okwu nke cd wala agba nke mu na agba nke ibo enwela akọ na uche nke di na ejije di na movie wala agba nke mu na agba nke ibo nwezi akwukwo inu okenye da bolumbo ha kpọlu mma na eji eri okwu nwe efele okwu sia cd sia ya na akwukwo akuko ife odele okpọlu mba gaba iluo chekolo fancha niine kedu ka ị ga-esi gosi ya kedu kwazi ka ị ga-esi zitela okenye inu ịchọ ka akọwa ma bifo gbasara omenala igbo ị ga-achọ ka akọwa bee ihe n'igwe ịkpọ akpọ ọ dị mma iziga ozi sms ọ dị mma na 090-26-37-99-66 maọbụ 070-41-32-83-19 ụmụnne m afọ amị fanyere akwụ nwoke gbara agba nke ukwuu ozi gbo ndụ nke mụna ụmụ ụja ya dịrị ịbụa afọ anyanwa Reverend Father Dr. Fidelis Oke Onwuru Fọ Ukochukwu Ose Ebulu Ụwa onye anyị ji okenye nwee mmalụ okenye anyị ga-anabazi
1: daalụ nna
0: daalụ rinne
1: onye ọlụ ọya abalị gị
0: ụmụnne m ọ ga-adịbazi ụbọchị ụka ọzọ onye afọ taa ka afọ ya echi larụ n'ọfụma o kemesianu.